Abuna sangwa sunya ndolo yusudo di makasa wa namleva wazu o sol makosa lada. Yo.